mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembole wa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki bi se awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo nibi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo Olorun kin to bo sori Facebook, YouTube ati TikTok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to de o to sele la re e ma bo ni bi pepe e gbe yoyin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo yi e gbede church ati CDL loni bayi bo ku to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa esun iyoyin megbe e wa joko e mo do bale eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o le yin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor Mrs. Temitayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se nwoju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori Facebook ati TikTok ati YouTube be se ngbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit mami joko ni mo do bale laaro yi.

0: Ogbo mo Olorun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to n ba mi lo ogo ni fun o Jesu Olorun ki ko adu ope adua keji ti Olorun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idari je ese Olorun ki ko o ni mi o fe iku elese injo je mo pe bi Olorun ba nsa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idari je nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mo mo tilekun orun mo mi mese to da ti o je ki adua yo ti e se bi eni po daun mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko duo o ni yo duo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua Olorun gbogbo awon omo Olorun ti won joko ti won wo yi won lawon fe pada sinu e bi won mo agbara tin dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbogbo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo wewa awa o si mo a o fofoju egbon wulo mama yi ati baba ti ngbo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole adari ese jin o in the name of Jesus instruction be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wi pe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun o ni bi israel ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen mo tosi gbogbo eni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade gbogbo ti won pe ni agbara Olorun ni mo fi so tele ninu mi mama ti gbo mi ki anu ko dite fun o gba anu Olorun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin irawo re in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba je nla anu gba O dekuli Epaphras mo ko ti ena omo titi layo Debora wara anugba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe yoyin dani e wa rin lo si waju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ e gbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu Olorun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta fini tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi Olorun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki n so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo n to ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ oye FC iyo yen le eje ki n sare lo e si iyo yen le mami eje n sare lo sinu iwe Leviticus chapter 2 eje ki n ka verse 13 iwe Leviticus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu Mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun beni iwo ko gbodo je ki iyo majemu Olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo majemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo maji oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi iyo si e meta ninu fasikan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to Olorun fi je pe gbogbo eni ti ngbo mi ti mi o ba fun oniyo lo buyo die bu sinu awoko to kan eyin omo olohun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni where my na la se ni so na church ni ola bi ogo se nje ti olohun ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti kokko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo kunrin ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon kan buku to sele ninu ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le yi o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju e roju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti ndun yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon mo re ni won kan je ki won rona lo lati se gbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese deun ibali abadasha oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan titun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi gba ti o ba fi di ipari osu o kan ri pe o bere si rowo owo kini owo to fi ra le ta lo so mo po le ko estate ma jemu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so ipe ogbodo fi iyo dun ogbodo loyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lo nu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni verse 20 o si wi pe e mu awokoto kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo buyo sinu e wa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigbati n ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je ki n so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ku amenasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fa e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun ato ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re ibi ti iyo laso ti le da jade Bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle epaphras baba mi o e ma ba enikan chat lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo o oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo ni to n gbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ipe Olorun gege bi woli Olorun woli Odekunle Epaphras lo n soro yi ti ijo Comfort Life Mission International a si awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re nikankan gba leyin gba tin ba pari adua yi manike lo da iyo sibe wa wo nti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo n to se gangan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika Olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo nse mo mo mo le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu Olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re Oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e won ti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu iwe Second King and travel lo sinu iwe Ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu iwe iwe Ezekiel Ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omodi ti nkan fi le omodi ti oje oloko omodi ti oje orise omodi ti oje admission omodi ti visa re ki fi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n tele mi bi mo se mu o lo sinu lu bibeli Ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won iwo ni won da oni physically won da we physically ati da spiritually oni be ni apowe o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara ai fi yo pa o lara rara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para eja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti wo gbegbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fun wahala to wa wa bi omi yen ni wipe ko si eje iyo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo be yan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di febo fi iyo si oju egbo yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe ki lo fa o wonu o dead sea awon me yinbo eyun atawon yinbo bi won se mo po babi leti dead sea o alumoni eyo kan ti won ni ni ile jordan stroke israel tin sin pa opolopo biti biti owo fun won oni dead sea o de be laipe mo tun lo be yin te tele mi lo bi o go se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti fi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni o ti fi yo pa lara yi enikan ni en fi yo para ebi la ko si an soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o e nbo ni service loni egbe iyo dani o gbogbo eyin omo olohun ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi bi n ba ti e pari iwasu yi ma ba de bi kan e je lo sinu we Matthew chapter 5 ẹ̀rù bá mi nígbà tí mo rí Jésù olùgbàlà tó sọ̀rọ̀ nípa iyọ̀ àti n tó fi ayé wa wé nínú ìwé Matthew chapter 5 ẹgbọ́n tí bíbélì sọ ní verse 13 Jésù rẹ ló ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní kí n prove ẹ̀ mú jáde nínú New Testament ó ní ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé àṣewọ̀ ni iyọ̀ àṣewọ̀ kan fi yìí sàpẹrẹ lásán ni ẹ kígbe èmi ni iyọ̀ èmi ni iyọ̀ ayé emi ni yo idile baba mi emi ni yo kini yo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni yo kilo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni kilo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli de eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wa la wa re oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ki a tele se omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ha e ki gbe baba mo gba ki oto so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo we mo ko ni ni lari ko ni si oko ko ni si nkan amuye ki lo si fa won o fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko omo ti gbo ijele to nbe ninu iyo o ni mo side re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laaye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won gbe agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju Olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo ko pa e mekwo no ya dali abadasha ni bo le tin gbon mi e je nsare pe obirin ko no sare soro die tori pe ibi ta nlo jina mo se yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko no sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni oye 2023 ni mo jọ ipe yi
2: very nice
1: business mi alajapa ni mi o ma nlo ke o ma nlo le ni so o sha yen o duro lowo mi amo mo sha duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
2: ijo te ba ti sin george e ma wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma wa so pe lati jo to tin lo ki lo ri mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo bo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe ni mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti okunrin iya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijo ko first life mission So bo se di awa program on ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program ti bere mo wa connect mo mo wa sha nwo mo se ni bo se di bi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni over last bi 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo si ma message won o kin reply mi won wo gan bo se wa ti join mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se pa
1: share odo won bi mo se ma n
2: share ga yin te mo share njo to share dodo alaanu o sumo bayi
1: so bo se ti join niyan mo kan share dodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe ah se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni ah Tola ni bawo ni mo ni ah e ti e se ran si mi na ba ni ah so na ba ni ah ki lo fe kin se fun e oko wo pe abi kin mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan na ba ni ah business e nko mo ni on lo ke on lo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi kin send di number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won add mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won eyin share yen bayi mo kan ni 500,000 ni ah o tun wa dijo program iru ile ta se last year mo tun se wa ni mi ni olodun mo tun ni di freezer kin ti ni freezer awon ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: iyan na to nowe bo ba ti ku nbi kan se ami lo jabo sowo lori nice se roju aye gbogbo eyin te mo share e wo bi tolorun tun gba yo sawon oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo share.
3: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing, to all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
4: Yeah.
3: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.
4: Shake it.
3: It was